0: real joy, real music. We are the positive alternative to your usual radio. OPM Radio, Sunday Worship.
1: Higit sa lahat ng uri ng pagpapalay, Ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay, walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil Ikaw ang yaman ng langit na sa aming ipinagkaloob ng Diyos Ama upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.

bang makasasapat sa naising ito. Dahil ikaw ang yaman ng langit na sa amin ipinagkaloob ng Diyos Ama upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.

ina, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad.

lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw, pinagdadasal kita.

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.